kan ay jalan ba gay to not not mobile but I mean jari yin ko di mo amar la rara amar wa amar mera amar bara mera mera madam no to kuto ling not okay la ko pa ini wa yin yin agu ni mo to ni yin ka ba ni ka bi mo ya yi ti ako mo to mo ni ma an food pay mo ra ni ay ati source of power.

0: Kaada, madawang kikyakang itlam na kayo.
1: Eh, no kakara, pihan, bazo ka, niya ko niya riyari yun. Kari ba bala ko, tiyo, inyo chin ti karyan. Man niyo yung chin mo dito ka to kar. Dahi kar, may kwanya na niba. Sabi kwanya po, kawa piro kare si kredi ay.
0: Kano niyo ay chab na duwar da.